Ọchịchị etiti emesiekwala ike na ha kwudosiri ike n'ihu na a ga-eme ka mgbakọta aka n'ọrụ nke ha na gọọmenti steeti dịgasị iche iche nwere sikwu ike n'ihe gbasatara otu ha si elebara ihe ndị bụ ịma aka nke enweghị nchekwa anya, tinyekwara ụlọ ọrụ nchekwa ndị ọzọ site na inye nchịkọta nke ozi ndị gbara ọkpụrụkpụ, nakwa ụfọdụ ihe omume nke a ga-ezukọta ọnụ were mee, gụnyekwara ọchịchị nke onye ukwu na onye nta na ama ihe na-aga na ya. Ya bụ nkwudosi ike a ka emesikwuru ike n'ụbọchị Thursday na ihe metụtara ọgbakọ nke ndị isi nke ihe metụtara nchekwa na Ogo steeti nakwa Ogo etiti, bụkwa n'ọgbakọ e nwere nke afọ 2026 Hirodo n'ebe a kpọrọ Victoria Gowon Hall dị n'obi gọọmenti nke steeti Plateau n'isi obodo nke steeti ahụ bụ Jos. Ọgbakọ ahụ ka e kwuru na ndị ode akwụkwọ bụkwa ndị ọrụ ha bụ maka nchekwa bụcha ndị ahụrụ na ya bụ ọgbakọ ndị bịakọtara ọnụ, gụnyere ndị ndụmọdụ nchekwa na Ogo steeti, ndị nnọchiteanya nke ụlọ ọrụ nke onye na-ahụ maka onye ndụmọdụ ukwu nchekwa obodo anyị a akpọrọ ONSA n'aha mkpirisi, tinyekwara ndị isi nke ụlọ ọrụ nchekwa niile sitere gburugburu obodo anyị ndị bịara ka ha kpọọ ụka banyere nchekwa nke ime obodo anyị, otu esi elebara mpụ na arụrụala anya ma nke ikuku nakwa agha ga-ebu megide iyi ọha egwu nchekwa nke ndị agha na-eme, tinyekwara otu a ga-esi were chekwaa otu ụmụ obere ngwa ọgụ si na-akpagharị n'obodo anyị. Onye isi oche nke otu jikọrọ ndị ode akwụkwọ ma bụrụkwa onye akọwapụtara na ọ na-arụ ọrụ maka ije ozi pụrụ iche n'ụlọ ọrụ ode akwụkwọ gọọmenti nke etiti bụ Sani Yagaya bụ ya kwuru na ọ bụ eziokwu na enwechaala ihe ndị nke bụ gọọmenti na-esi n'aka fere n'aka nakwa ihe ndị ọzọ nke a na-emela maka ịhụ na udo ga-adị na mkpezi nke esemokwu, mana a ka na-ahụtakwa na ọgbaghara ka na-adịkwa n'otu obodo n'ibe ha nke na-arụtụ aka na mkpa dị ugbu a maka inwekwu usoro nke ga-esi ike nakwa njikọta aka n'ọrụ nke ga-atọ ọchịchị. Ọgbakọ ahụ ka a tụrụ anya na a ga-esi na ya were hụtacha aro ndị nke a ga-atụ iji kwalite nchịkọta nke ozi, mekwuokwa ka otu steeti na gọọmenti etiti si enwe mgbakọta aka n'ọrụ bụrụ nke a ga-akwalite, mekwa ka mgbalị ndị a na-eme maka ibu agha megide iyi ọha egwu sikwa ike, sikwa otu ahụ kwalitekwa usoro ọdịdị nke nchekwa bụ ịgba nke Ogo etiti, bụkwanụ nke a ga-eji lebara ihe ndị nke bụcha iyi ọha egwu na-eselite isi gbaa gburugburu ala Naịjirịa anya.

0: Ozia si na Enimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na I kwesịrị ịbụ ezigbo nwaafọ ejimọnụ.
1: Nọ ka anyị gazie n'ihu n'akụkọ ndị nke m ka ji n'aka ka fọrọ. N'akụkọ sitere na mba ofesi ụlọ nzukọ omeiwu nke nta na mba Zimbabwe n'ọrụ ụnyaahụ kwado otu ụkpụrụ iwu nke eji wee na-agbatịkwu oge nke onye isi ala kwesịrị ịnọ n'oche site n'afọ ise ọnọbụ na ya ruozi afọ asaa. Nzọụkwụ nke kwuru na o nwere ike inye ohere ugbu a ka onye isi ala mba ahụ bụ Emmerson Mnangagwa n'afọ 83 nọrọkwuo n'oche ya ruo afọ 2023. N'oge ọnụnọ ha, ahụtara na ndị omeiwu ruru 215 bụ ndị nke kwadoro ya bụ ụkpụrụ iwu, bụkwanụ nke anyị kwuru na ọ gafere nnọọ ụzọ abụọ n'ime atọ nke ndị ka n'ọnụọgụgụ nke 187, bụkwanụ vootu a chọrọ iji hụ na ụkpụrụ ahụ ga-agazi ugbu a n'ụlọ nzukọ nke ukwu ha. Ya bụ atụmatụ ụkpụrụ ka e kwuru na ọ chọrọ ịgbakwunyekwuru Mnangagwa afọ abụọ na nke ọnọbụ anọ, bụkwanụ nke kwuru na ọ gaara akụrụ ọnụ n'afọ 2028. Ụkpụrụ ahụ bụ nke kwuru ugbu a na a ga-ejirizi nwayọ wegoro ya ụlọ nzukọ nke ukwu ha ka ha gakwuo n'ihu na arụmụka nakwa ilebara ya anya. Ọnọdụ a na-adapụta n'ihe na-erujabeghị otu afọ. Mnangagwa pụtakwara n'ihu ọha were kwuo na enweghị otu ọbụla ya ga-esi were gbatịkwu ọnọnọ ya n'oche ọchịchị ya, na-emesi ike na ya ga-ahapụrịrị oche ma ọ bụrụ ha lao na ugboro abụọ ahụ, bụkwanụ nke akwụkwọ iwu ala ha kwadoro ya nọ ruo na njedebe. N'akụkọ azụmahịa, akụkọ na-ekwu ugbu a na ụlọakụ nakwa ndị ahịa ha bụ ndị nke kwuru na ha nwere mfu nke ha tụfuru ego ndị nke egwuru na chandom ruru ijeri naira 134 na ụma 48 n'agbata afọ 2020 nakwa afọ 2025, dịka e kwuru na nke a bụ n'ihi otu esi hụ mgbasapụ aka n'usoro iji eyi ikuku were na-akwụ ụgwọ nakwa ụfọdụ nka teknụzụ nke ego, bụkwanụ nke a nabatara gbagburugburu ala Naijiria dịka ozi nke nọ n'ebe ndobe ozi nke ihe metụtara ịkwụ ụgwọ nke ụlọakụ ukwu ala Naijiria maka afọ 2028 na-eme ka amata ugbu a. Ya bụ akwụkwọ bụkwanụ nke Enyimba FM nwetara site n'ebe ndobe ozi nke ụlọakụ ukwu ahụ na-egosipụta na ụfọdụ atụmatụ nke emere maka igwu chandum site na ụlọakụ nakwa nkwụpụ ụgwọ bụ nke kwuru na o ruru ihe dịka 189.79 n'ime ihe dịka afọ isii elebara ya anya, ebe nke bụ ezigbote mfu n'eziokwu bụ 134.38. mfu ndị a ka e kwuru na ọ bụ nke edekọtara n'ọdịdị dịgasị iche iche nke ịkwụ ụgwọ aghara aghara ma ndị nke mere n'ime ụlọ akụ ndị nke si n'ebe ndobe ego ndọrọ ego ATM, akwụkwọ nke ndọrọ ego, ma ndị nke si n'akara nwụdide eletrọnik, ma akara ikuku n'ebe a na-emekwa ihe gbasatara ego na ikuku, tinyekwara ebe ndọrọ ego nke mmadụ na-anọ were zụrụ ihe POS, nakwa ụfọdụ atụmatụ nke ịkwụ ụgwọ ndị nwere na akara ikuku, nke mere na o siela ezigbo ike ugbu a ịhụ na a ga-echekwa usoro nke nhazi ego ikuku ala Naijiria. Ya bụ ihe ndekọ nke enyochara ugbu a na-akọwapụta na mfu ndị a nke ahụtara n'isite n'igwu chandum nọzi ihe dịka ijeri naira 11.91 n'afọ 2020, ebe ọ nọrọ n'ijeri naira 12.77 n'afọ 2021, gbagozie n'ijeri naira 14.32 n'afọ 2022. Ọnụọgụgụ ndị a ka ekwukwara na ọ gakwara n'ihu gbagoo ruo ijeri naira 17.67 n'afọ 2023 tupu ya ejirizie nnọọ ntabi anya gbagozie ruo ijeri puku naira 52.26 n'afọ 2024. Nke akọwapụtara na nke a bụcha ya bụ nke kachasịnụ bụ mfu a na-edekọla n'ime afọ isii na otu afọ. Nchọncha na-egosipụta na kọdị ugbu a ya ezigbote igharamịgha nke igwucha ndụm abụrụla nke ekwuru n'ọnọ na Naịjirịa ugbu a dịka ahụmahụ na-egosi na ọhịgharịziela ugbu a na ndị a na-egwuzicha ndụm bụ n'akara nwụdide na ụfọdụ mgbanwerite ego a na-eme n'ikuku nakwa ihe ndị nke bụkwanụ nka ndị eji nka na ụzụ were na-ewepụta ebe ekwuru na ọwụ ebe ahụ ka esi were na-eme ihe metụtara ịzụ ahịa nakwa mgbanwerite ego kwa ụbọchị.

0: nke ze kinyere ha n'otu a nke ha nọ na ya maka iko mba ụwa nke afọ 2026. Ndị cheki a ka e kwuru nna ha nọrọ na mmalite oburukwa ndị nọ n'isi dịka mgbe o jiri ihe dịka nkeji isii were banye na ya bụ ịma aka. Mikael Sadilekio bụ ya bụ onye nyere goolu nke mbụ n'ịma aka ahụ. Mana ka o si na dio ahụ takwara na mba South Africa lọtaghachiri wee pịa na mgbe o jiri miniti 83 were banye na ya bụ ịma aka mgbe Teboho Mokena bụ onye nke lere eshiwa gba nke o kwesịrị ịgba ya gọzie nke kụrụ n'aka Pavel Sulik. Mkpebi ahụ bịara wụrụ nke ndị kwe na ndị ekweghị, mana Mokena bụ onye nke kwuru na onweghị mgbe ọbụla o jiri megherie ihe n'ozugbo ozugbo ahụ. Mba South Africa bụzi ndị nke bịara shi ọnwụ na ha bụ ndị nke ga-enweta mmeri n'aka ahụ, ebe e kụziri na ya bụ ịma aka bịara na njedebe nne onye lawa onye lawa, ebe otu abụọ ndị a ugbu a nọzi na-achọ ma ha ga-enweta n'ụzọ ha ga-esi nweta mmeri nke mbụ na mbụ ha na ya bụ iko ịma aka. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a. Mana tupu a pịachie m, ọ ga-amasịkwa m ka m chetaghachiri gị isi akụkọ ndị gbara ka ọnwa n'akụkọ anyị taa. Ọchịchị etiti nakwa steeti ga-emesikwu mmekọrịta ha ike iji hụ na ha ga-elebara nselite isi nke iyi egwu bụkwanụ ịma aka ndị na-eme ugbu a anya. Otu kansụl akụnụba NEC nke obodo anyị bụ Naijiria akwadola mwepụta ga-ewepụta ego ruru ijeri naira 83 maka ngwugwu a ga-ewepụ iche iji lebara ihe ọbụla nke ga-esi na oke ide mmiri selite isi n'ala anyị anya. N'ikpeazụ, emere m ka ịmata na ụlọ ọrụ nchekwa NSCDC na steeti Abia agwala ndị ụlọ ọrụ nwechara ndị nche ha na-azụ na nke onwe ha ka ha bụrụ ndị nke ga na-achịkọta ozi ọbụnadị na-elebakwara nchekwa anya na ụlọ akwụkwọ ebe ndị nke ha na-arụ ọrụ. Ekele m Deborah Odibao maka ịchịkọta akụkọ ndị a n'asụsụ bekee ma mee ka o ruo m aka, ebe onye tụgharịrị ma tapịara gị n'asụsụ Igbo ka bụkwa m ezinne mmadụ. Na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka nama m na ebe ahụ na-ege ntị, matakwa na oge Igbo ezuo n'enye mgbanachi 4.3 FM na Alaba malitela na ịkakpụdebe nso mụ na gị nọrọ nke ọma, maka na ka ọ dị ugbu abụọ m na-ekete m jupụtara nnọọ na ihe mara mma imeta gị mma. Nọsiekwa ike ebe ahụ ka anyị nwee ike gaa n'ihu, tụmadị na taa bụ Friday ngwụcha izu. Ndewo maka na ama m na-ebela mụ na gị nọrọ ehihie ọma. Ndewo.
1: Ọjà n'oge Igbo ezue n'enyi mba 94.3 FM. Aba
2: ndị Igbo enyi mba.

Acha ho kadio gero luwa kanyi zoba nyoku noga kukabwala ni nyumba na 4.3 FM na laba na masuge no ni himu manka inji ya matutu kwe sina nyangu na kuoto sina kuburuburu mbo wanine. Akabuka moyo yone kwa mojiche mona gana to chetakwa oni ingu nutu nkeji mabru noge iruwa mge juu na bato kugi. Ige jiko nukundigo siri ni mihini kuwerene mentunye gia. Igage joku mpariyo, igage joku obla muliki kusuwa garipo kaburo. Ema njakrini ngugi sikpa madaha noza ne kwa sige kwa se. Igage joku ndidi utahu ure mentunye gia. Igage kwe kwe kwe yon heguo. Pacharanya gio otu nkeji pom. Ingwi kenyo hure kandio zati nyone inuo. Otu waka inge si ure meya na nketa. Abu kwa Friday o abadiru ni tolu nko mwisi kanyi zoba nyoku ubuwa na kukoko nkembo mjina na haga na hapo kande nta kuko neso ndiaga soja mbobula hagara imu mbobula nke hagara ubuwa na nde nta kuko geso na haga ima mbofoda anasege mbachireka emecha sabebea uwepo taranyi uzi nkanye gede koma kwa kokoyi ubuwa usuchititi sina haga na hapo zende nta kuko na hasi rozi gawuranya ni uguranya otu ndiaga siwerene ime nhendi nke hane ime nusori hume hao anka kwa chichititi kupota rubuwa na ndiaga gabu zindi nke ndenta kuko gana yeso ne eduaga eduhanaga awuli duga ha eduga ha kahamwike uranya uguranya make wagenche kwao otupati APC asusu ola ndi na abochi choku ono sunu gekugide bahu unu gekugide bahu onyi keguru ye mechono maka na oburu nke seka tinibu baro kwa gibugudikunu na oku ya ochuru unu tu mamani choro koko o gadige memeo maka mwapo mwapo nke ndi olu obola gana wapo maka mwapo mwapo nke ndi olu obola gana wapo buwa o government tetite kuolu buwa nebuli kuole gongugu maka ono doa doro konche kwa koruzie nari jeri na iri seo na steti gombeo kutu logo na chozio notu onye ubo alakro bafuo otu onye ubo alakro bafuo ewe polozi ubo anase biko anyama begonyo onye awe ezi nolo ya ono biao ubo alakro ya bo onye hapo yeba hubafuo ono bia anyama begonyo obo emana noe obo onye nkunu biko bewa nologo na steti gombe kahane menka hon kodi ubuwa we manandi joto afogai jirala nozi. Ndi nkezi granola kukwa makeku ziri umu akukwa inhe. Hagaru zeba hewerezi umu aka ndia ne mezi inhe nkiri ndia neziba na TikTok. Yana abwase ebe nineo. Kodi ubuwa sinowe inhe ndi joto afogai jirala nozi ne mubuwa. Haganola kukwa ebe hazi gira hama keku ziri umu aka inhe. Hewerezi umu aka ndia ure mewezi inhe nkiri nkena agazi ebe nine na TikTok. Chine du ike dieze. Bukwa nonye ne mehe jijena Nollywood ala nye tiela se ekwa. Ekwa o. Iji no du ala leri kombo wana gani hubua. No tuwebe nke ane lere ya namba Amerika. Na hasi na aga kuha o. Dola iliato. Dola iliato. Odika di chine du ike dieze abwa kola ya. Iho potra na naira yene timpu. De do unu iho wuna dola. Otala $1 $30. E garagapi waya inyo apotra na naira o hii jine be o hanya gijine ti kwara kwara hea na Amerika keno osi heme yana akpona huse ubu mkwao asi kwa nande na tumbwera ya manu patrolo sina manu patrolo dangote nke hana atoba tubua o manu patrolo dangote o mana isi eba kwa kawara ya na lome na lome o obodo na Nigeria na lome webe awobara ya n'otu ebe a na awobha ya n'ala iwu a ebe aha ka isi ugbu a na atubatazi ya o wi ihe ndi na atu mgbere ahia mmanu patrol na ekwuputa ugbu a ana kowa putu ugbu a
n'ihuru igwu chandum chandum chandum chandum nina na-egwu ole nụ ma nke si na ụlọakụ egwuru mmadụ asị gị ugbu a ehi ego m efuola kara akara obe ego m furu tupu ị na-amaghị na-eme na ndọrọ ma ndị nke egwuru site n'igwe POS ma ndị nke egwuru gị ọ bụrụ na asị gị kpọta otu ego nke a wiiki abụọ gị rie na ụmụ nwa apụ ndị a na Naịjirịa na ịhụrụ ego ole a na-edupụtara ndị mmadụ dịka chandum ụlọakụ CBN na-agwa anyị na o ruola 134 na nke a kachasịkwa nnọọ otu esi ahụta ego ndị egwunara ndị mmadụ egwunara.

ndị uwe ojii ekwuola na ọ bụghị eziokwu ihe ndekọ nke ntọrọ ahụ ekwuru na o mere na Kogi asị na ọ wasịasị asịkwa na ebelebe gara egbu egbu ka e mechara ugbu a gbochie dịka ọkụ lere otu ụlọ elu okpukpu 17 bụkwa n'ụlọ elu nke otu ụlọ akụ nwe egbochie ya ma ọ bụghị ya ebelebe gara egbu. Otu nwatakịrị n'afọ 10 na ụma dị ime ka ndị uwe ojii na-anapụtara site n'aka ndị na-emetọgharị ụmụaka ma nwụchie onye ahụ na steeti Anambra. Otu di na nwunye alere nwatakịrị gbara afọ 10 mee ya nnọọ ihe asịsị emela anụmanụ ma anụmanụ agaghị emeli ihe ndị a mere ụmụ anụmanụ anwụrụ na ya bụ di na nwunye. Nke bụ eziokwu bụ na ya bụ nwata nwanyị n'ugbu a maka na ya onwe ya kukwe nwatakịrị n'aka na ṅụ ya ara n'obi. Ọ na ugbu a na-ebe akwa na-agbari shọrọ n'ala sị ọ bụrụ mana ya na-aga n'ụlọ mkpọrọ sisi ka ekunye ya nwa ya ka ya na nwa ya nọ n'ụlọ mkpọrọ mana ajụsi ụjọ na-atụ ya ihe o mere nwa onye ọzọ ọ chere na a ga-eme ya nke ya o ya ghọrọzie na ya na nwa ya ka na-aṅụ ara aga n'ụlọ mkpọrọ ọ nọ na-agba shịkọ na bi ka ekunye ya nwa ya na ahụ adịghị nwa ya ahụ. Ọ ga-ebekọ kwa asịkwa na nkụshi ume o ndị mmadụ ga-ekushitu ume o kuru kuda n'ihi na ogbugbo nnakwa nkụda ume esitela n'aka Shanwa Olu na-abịa dịka ekwuru na a ga-amalite na-ebupụ ureghure niile nọ na steeti Lagos maka na asị na Lagos ruru unyi. Anwụchiri otu nwoke nwụlọ na Anambra maka ilu otu nwatakịrị bịakwara ime ihe ọmụmụ nọọsụ. Onye bịara ịgụ iwu nọọsụ ubikwe n'ụlọ ya asụ ọ nwụrụ n'ụlọ ya ọ gịnịkwanụ nkọnkọ na akụkọ ugbu a sịkwa na ọ nọ na-agba nwatakịrị nọọsụ enyi nwatakịrị ajụ ọ bụ na ya ihe o jiri kụgbuo ya onye manụ nwatakịrị anwụọ n'ugbu a n'ụlọ ya mana anwụchiela ya ọ ga-agakwu otu ọnwụ nwa ahụ siri mee mana kepukepa na-anụwụ na ya bụ nwatakịrị bụ onye jụrụ ajụ mgbe ọ na-asị ya ka mụ na-aga ịkpawa na ka ịghọwanụ m anyị onye oyi ya sị ya mba dadi ọwụ ihe m bịara ime ebe a bịara m ịgụ akwụkwọ Chineke nna m ọwụnụ n'ihi ya ka ekwuru gbuire nwatakịrị a n'ihi ọ jụrụ si ya na landlọd aga ebido pịtọgharịwa aka landlọd ị ga-ebekọkwa.

Fonsho Dohetio anabatala na ya ga-elemo ya ga-achata n'aka ya n'ihu na ya ga-enweta tiketi otu pati NDC maka ịzọkwa gọvanọ na steeti Lagos. Maka ntuliaka nke gọvanọ na steeti Ekiti, ndị uwe ojii amapụla ọkwa na enwekwara ebe ndị mmadụ anaghị ekwe gị ka ị gaa. Naga kpachikwa ihe metụtara ngagharị. Chineke ga-edowe Tinubu n'ayọ ikikere. Chineke ga-asụwuwe Tinubu n'oche ọchịchị ya ruo kwa afọ 2021. Ọwụ Chineke ayaghị idowe Tinubu ukwu n'oche. Ọ ga-anọgide n'oche ahụ ruo afọ 2031 nke ahụ kwa maahị na-ekwepụta. Enweghị onye ọbụla bụ nna m ukwu na ihe metụtara igwu ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Enweghị onye ọwụ. Enweghị m nna ukwu. Enweghị m ya mọlị mọlị na steeti Ekiti nke a ka onye ji ahụ otu pati PDP na-azọ ọkwa gọvanọ Oluyode na-ekwupụta. Ọ nọ n'akwụkwọ ụkpụrụ iwu anyị. Ọwụ ugbu a ka anyị kwuwere ọnọ nga ahụ edere ya ede n'akwụkwọ iwu anyị nke a ka ụlọ otu pati NDC na-ekwu maka ndị na-ekwusi ha. Ochimo ono si na onye jiri otu pati unu were ezi ọkwa ọ gakwa agbapụ nni ya ọwụ ihe unu ụkọwaga unu ga-eke onye ahụ eriri. Ha si ọnọ n'akwụkwọ akwa gị nwa na-abata abata na anyị nyere gị akwụkwọ iwu anyị ga-ego ọwụ ịhụ ya nga ahụ na edere ya ede.

asịkwa n'otu ụlọ ọrụ ndị uwe ojii emeela ka ihe do anya n'ihe metụtara ka ebukepa na-anọ maka ntọrọ mmadụ na Kogi. Naịjirịa ga-ejikọtado aka ọnụ maka ibu agha megide enweghị nchekwa. Naịjirịa ga-ejikọtado aka ọnụ maka ibu agha megide enweghị nchekwa. Ọ dị ya wụ otu a ga-esi nwetado mmeri na ya. Nke a ka Abdulsalami Abubuaka na-ekwukwa. Gọọmenti steeti Kwara ekwuokwala na enweghị ihe ọbụla dịka ememe nke ngụchapụ akwụkwọ ọbụla ga-eme na Kwara, dịka a na-ahụta na nke a bụ n'ihi nchegbu a na-enwe maka nchekwa. Agaghị eme ihe ọbụla bụ graduation pati n'ụlọ akwụkwọ ọbụla na steeti Kwara. Nke a ka gọọmenti ha na-ekwu. Adị nwekwana ya wụrụ mgbe ahụ ya hịọ ga-esite n'ịṅụ ọṅụ bewezi akwa na ha achọghịzi ya. A sị na ụlọ ọrụ EFCC anwụrụla otu nwa obodo anyị bụkwa na onye nọkwa na America na-azụ ahịa nke ntụbata ụgbọala. Ihe eji na-anwụchikwa n'ugbu a na na-ebo ya ebubo na o gwuru chandom nke tụbatara ndị mmadụ ụgbọala o ruru $320,000 $320,000. Ọ bụ ihe o gwurule mmadụ chandom ya. Mmadụ atọ ka ndị uwe ojii kpọpụrụ n'ụlọ ikpe ugbu a maka ilotu ala ha si ha na-ere ere, ha anakwaghị ere ere. Lele ugbu a sile na ya napụ mmadụ ihe ruru $190,000 $190,000,000. A sịkwa na ndị uwe ojii anwụchiela mmadụ abụọ maka ugbu nke ha gburu mmadụ na Suleja, ebe mmadụ anọ asaa ndị ọzọ ka nwụchiri maka izu ohi, natakwa ha ụfọdụ ọgba tumtum ndị ezuru ezu. Otu nwoke ka anwụchiri ugbu a maka ịpịtọ nwatakịrị bụ Nwanga, nwa na-ejere ndị ọzọ ozi dị afọ 13 na steeti Adamawa. Otu onye na-ere tiketi nke ndị keke na pepe ka sị na a ga-akwụgbu akwụgbu ugbu a maka ịga ohi na akwa Ibom. Otu onye na-anọ n'okporo ụzọ na-eresị ndị keke na pepe tiketi maka ịgba n'ụzọ kwa ụbọchị. Ekpele ya ikpe sị na a ga-akwụgbu ya akwụgbu maka ohi ọ gara na steeti Akwa Ibom. Eli elu ozu Alesa Ekubo nne mbara ezi nna ya ọ dị na steeti Abia, dịka ọtụtụ ndị bụ nnu ezigbote anya mmiri akwa na-akọ nnọọ ihe ndị nke bụkwanụ mmetụta nke ndụ nakwa mmekọrịta nke ha na nwa amadi alarala m ugbu a. Akwa sụrụ asụ dịka eliri ya. Adịmandị ahụ bisakọ nke m hụrụ n'akwụkwọ akụkọ The Daily Post.

Ọchịchị etiti na-atụle atụmatụ nke ha chi n'aka ugbu a nke ha ga-eji nwee ike bụrụ na a ga na-enye ndị akụkọ ohere ka ha na-eso ndị ọrụ nke agha soja na-aga ụfọdụ emume nke a ga-ahọrọ ha ga-eso wee gaa. Nke a ka a na-atụle n'ihi na ọ bụ ebumnobi nke a chọrọ iji were kwalite ndekọta nke akụkọ metụtara nchekwa ma hụ na a ga na-emekwu ka ọhanaeze na-amatakwu otu ihe si kwụrụ na ya bụ ibu agha nke a na-ebu megide enweghị nchekwa nakwa ụfọdụ mgbalị nke ndị ụlọ ọrụ nchekwa na-eme n'obodo a maka ịhụ na nchekwa ga-adị. Onye minista na-ahụ maka nchekwa bụ General Christopher Musa bụ ya kwupụtara atụmatụ a ụnyaahụ n'ọgbakọ nke nnukwu nchekwa haziri site n'aka otu nke jikọrọ ndị akụkọ na Abuja n'ịnọchite anya site na ịbụ onye nnukwu ndụmọdụ ya pụrụ iche nọchiri anya ya bụ Rear Admiral Olusanya Bankole. Onye minista ahụ sị na ya bụ atụmatụ nke nhazi a na-eme nwere ike imekwuo ka ahụkwuo na a ga-emesikwu nrụkọrịta ọrụ ọnụ n'etiti ndị ọrụ mgbasa ozi nakwa ụlọ ọrụ nke nchekwa sikwu ike ma bịakwuo nso nso, dịkwa ka a ga-esite na otu aka ahụ kwalite ị na-eme ka onye ọbụla na-ama otu ihe sidere na nkwụwa aka ọtọ n'usoro emume nke ndị agha soja.

onye ọbụla ntị. Ụnụ atụnyere onye a vootu, ụnụ atụnyere ya vootu, ya ga-ewu iwu. Ha ji mma jide ji, onye a wanyere ya rie. Onye a na-asoro aha ya na TV na redio na ọya wiwu. Ndị mmadụ kpachaa mba, onye ma aba aba ịnọdụ ana n'oche. You cannot do anything. Mana elechara m okwu onye isi ala ya kwu, mgbe si na ọ dị ka dis man ọ chọrọ idozi obodo anyị. Good luck Nigeria. Mgbe si na aga m enye dis man aka site n'iji agbata kaadị nke m ka m wee soro rọpụta onye m chọrọ ka ọ chịa m. Eruo m ebe m ga-agbata kaadị, ha si nchika na m ga-edenye.

die tata. Ineche na oga dị mma echi, ya na akawanye njọ. Ya mere ya nchọrọ ịgwa ndị mmadụ ugbu a bụ na akwụsị ịnara ndị mmadụ ego wee na-atụnye ha vootu. Maka ọ bụrụ na etinye ha vootu na anaghị ha aka azụ, ha ga-alụrụ anyị ọrụ, ha agaghị anaghị aka azụ. Ọ bụkwa na ha emeghị ihe ekwu, anyị nwụọ ọnụ anyị ji agwa ha okwu. Mana ọ bụrụ na anyị nara ha ego wee tinye ha vootu, ha banye n'ọchịchị, ha na-achị anyị aka azụ aka azụ. Nwee onye ga-enwezi boldness iji agwa ha okwu, iji asị ya di anyị, ihe anyị na-eme bụ ihe anyị na-akpata. Anyị eriela n'aka azụ, onye ọbụla bụzi ọkpụkpụ n'ọnụ, nwee onye ga-ekwu eziokwu. Maka na asị na aka azụ na-eme onye maara ihe ka o kwuo izi. Ya mere onye ị na-ana aka azụ wee nye ọchịchị,

Nabia. Makan onye ndị mmadụ na-atụnye vootu, onye ha rikarịara ego ya, ha atụnyere vootu. Ma ọ ga-achịkwu ha mmiri, ma ọ ga-achịkwu ha ọkụ. Ha achọghị mma, wee chefuo n'ụbọchị echi bụ ụbọchị agha kara aka. Onye unu richara ego ya wee tụnyere vootu, echi ọ banye n'ọchịchị, ọ ga-achọkwa ego niile ahụ n'uriri nye na ọmụrụ onwe ya. Mgbe ahụ,

0: Etan ho ka danya lata ha chile ka mna bata ko kugi. Allo.
1: Oyoyo.
0: Oh way.
1: Adije.
0: Eh?
1: Ezine madu.
0: Otwa.
1: How are your cha precious?
0: Eh, why your cha precious a little timere o.
1: Ah, the mumba o. Ate katala ika mula.
0: Eh, bata.
1: Eka eh.
0: Eh, bata. Oyo
1: wanile.
0: Ana gege.
1: Ayayo. Yeah. Wo ka bi luga eh? Oh, maka. Ye charity ye ba ho, kwe mana pastor na owo no na pulpit. Ya na e preach akwaliko.
0: Chai.
1: O pucha akwaliko ahu. E mana ha na lota n'ulo, di akwa nwa ha nwanyi iko.
0: Chai.
1: A na eme me live. A di akwa nwa ha nwanyi iko. Mgbe ahụ ihe ahụ o prichiri o mebe ya
0: o meme ya
1: ọwụtụm siri
0: ọta ya otu a
1: ọ na-eme eme egeela m ya gee ya ugboro ebe ụdịrị ihe ahụ gbara onye ụwa dịrị gị na mma
0: ya dịkwara gị na mma nwaanyị ma precious ya gaziere gị ndị ụwa ọ masịrị m ya bụ ahụmahụ a nke ịbịara bịa kọọ na mmadụ nọ ugbu a na-ekwu banyere nke a na-ekwu nke a na ya ekwesịghị mana na mkpụrụmala o jiri eji o ma n'ụlọ ọrụ gị bịa gị ghọ mba mekwe mana ọwụ ebe ewu ide ya onye si na ya na-ata na nkịta ya ejikwala eze na-ekere na-ara mmiri ya o ejila eze na-edere mmiri ya alo
2: Ege so ebo amebo esa ndaga esa be nda kula beke ogo ya de kula
0: bana tapia ni igbo to akode
2: angel ibe kula ke
1: oyoyo ade kula igbo ona nke mandara de no beke wa da nu amana ha ni na tambi ka pore papolo papola support
0: eh mama mama mbe ila ke kona support he When we got that, so cheer booty again, yeah, boy. When we got support,
1: I hot chug, eh, Homako, Bawasa.
0: I like a hot chug, her boss.
1: Oh, you see, Abu,
0: I will give a garment. I want a wool garment. I want to give Kwanya Gajen. And that's what she will run a free and issue.
1: I'm going to get a new idea.
2: Leji ma ale be tanketa.
0: Eh manera wa kala mmiri ya otu a.
2: Aga ede moto.
0: Aga ede mmole.
2: Wa be ke to di ya do manketa ye do ma o. Ya la manne angara zun ke ta bari e pen.
0: Ari do nye zuru ebeke. Ebeke. Dalo so de de magun wa hamba. Ebeke comrade Elijah de mo won e boro na agwa mugwa. Amba we beke ha so we bi shi alo mo eze aga kwa. Aha. Na wa ga rezu ohin ke ta. Ndị ekubu dịrị akubu ebe ahụ o jiri m ya eji hụ ya alo
3: enyi mba enyi
0: etu ahụ ka dị
3: oyo
0: owei
3: adiche
0: oyo
3: ndewo
0: narasa adede chidebede
3: oyo ihe sa bisa ahụ ma wụ ihe sonda biko aduka aga awa ọkacha
0: oh
3: e ma no nwuru ta anyị na-esi eme ihe anyị ebe
0: eh
3: e ma anyị nwụ ndị Naịjirịa
0: eh
3: ihe anyị na-adị iche awụkwa ebe nke anya na-adị ka e nwere ekesa na ndị nta akụkọ soro ndị agha gawa ga awụkwa ebe a na-anụ ka ahịa nwere ike ime because ihe anyị na-adị iche
0: nke anyị dị iche ọwa aha anyị
3: nke anyị dị iche anyị mụta anyị na-esi eme ya na-akpọ m chi idegbede
0: oyo
3: onye si na ya na-ata anụ nkata arakwara mmiri akwa ihe a na-ekwe okwu
0: gbam
3: ihe ọ pụtara na-awụ otu a na-amụwa awụ chi idegbede na-apụtara si na m ga-adụ ọkwa onye isi ala ndị a chacha aha na sista gift ụmụka aha ndị a niile apụtasị a sị na m aga apas bat ha nakwa ele anya ọ bụrụ na o nwere otu m ji pas ya ka m nye ha
0: ọkwa
3: ọrụ minista ma ọ ga-anwụ gịrị
0: maka echi ugbu a ịnwawanye onye ọzọ ha si ọkwa anyị na gị machakwa chidike anyị macha
3: ha ga sị na ha tụra m votu na nwekwa nke ha tụra m onye na-agaghị asụkwa m na ya
0: ewere kwe mgbe oge
3: dị
0: akwa ya ọkwawe ma ọkwa ị na-agba ugbu a ya gaziere gị dede chidi ebede dede chidile ọsị ihe ya zọga ihe ya zọga ọ dịkwana ya mkpa chacha na sista gift asị unu nyere ya aka ya mara magazọta ya awụkwa echi ugbu na abịawa alo ịbatala ya gaziere gị o
2: ya dere gị mma ahụrụ isiokwu
0: o
2: tekwara na ntara anyị nwere ihe asị nke ọhịa abịa gote ugbu
0: onye ka mụ na ya nọ
2: jeflos si n'ọkwa ọkwa west
0: adịma dede tio dede tio ndị otu n'ụnụ
2: adị afọ na
0: adịmma
2: ihe anyị na-ekwu ọhịa ọbụla na-asọ nkata ya ekwukwala ero
0: gbam
2: ọ bụ ihe okwu ahụ mmiri ihe ọbụla ese na-asọ arịkwala ebe ahụ nda
0: ya gaziere gị dede tio ndewo ndewo otu ahụ ka ọ dị o awụla mara n'ihu gwọmpịtị n'azụ maka na e nwere ndị dị otu ahụ mana sọrị ị na-emekwuru n'ihu maka na ihe ahụ ị bịakwara gị bịakwa n'ihu gị bịa kọtọcha ya gị sicha mba adịghị mma emekwala nke a ehe ma ọ bụ gị nọrọ kwa ka obi na-enye ozi onye ọzọ ndụmọdụ emekwala otu a agbakwala n'ezi apịtakwala nke apịtakwa mana gị nwa wite mpịtọ ị na-aghọta mana otu ụbọchị kwa a ga-amakwa na ọ ihe ahụ ị na-eme ya bụ dị ka a na-asọzi oyi ọkwa ihe a niile nọkwa na-ekwu abịa mgbe ahụ ebere gị kọwakwa kọgbuo onwe gị mana ị nọrọ na mkpirimala na-enwe onye na-ahụ gị gị bido mewe n'ihe a na-ịsọ dị njọ alo
3: oyole
0: owee dede bekee toni
3: nwanya ma mara mma
0: onye akpọrọ aha ya ị ga-adịdị ndụ ogologo
3: amen oyole
0: owee
3: sara m chi dị egbede si ya asọrọ ya emere m
0: elekwana ihe ọwọ ị gakwa nyere ya aka na ihe ọdọwa
3: ka ara m chi dị egbede si ya bekee toni si ya asọrọ ya emere m
0: ọwụdị mgbe ọ ga-enweta ihe ugbu na-agbara bebe asị nụ maka onye ọwụ ya
3: sinya
0: fada sinya
3: chidebede bụ onye gịta nkịta ahịa na ọkpụkpụ ya ṅụkwa mmiri ya ka m kara ihe nke aka ahụrụ ụjọ mana m jupụta ụmụ gaa ahụ ụjọ chidebede isi ọnwụ
0: unu enwe anyị ime mmụọ
3: ajụsi ike pụsa ya ma onye ọwụ tere ya ọ ga-adị enweghị ahụ ya ibu na ya were moto ya gbaa anyị mmiri chekwa anyị wapụ mgbe ha ọjọgbudela onwe ya
0: hel chineke na ohi na ụkawa
3: mgbe ha ọbụla ime ha gbuo okpo mfala ụzọ dajụwa onye mekwede nweke ehe
0: hel chineke nnalekwe
3: abịafụna agụwa ha mba agụwa ha mba adịghị ma m na-agụ ma m na-agụ ya agba ọsọ ya nwanne mekọ ga-ajụzi onye nketa gụgharịa ya ahụ
0: asị unu dere ya gbagharịa penti
3: nsogbu adịghị onye ọbụla adịsị ike bụ osote nketa gwuriela ala ka onye ha gbalịala bikọ ọtụ nketa gbuo
0: ahịa ejiri kụgbuo ke kọmred ijiwe m akụgbuola nwoke ohu akụgburu ya kụgbu ugbu
3: atagalụsọ kọmred lajide nwa nwe onye kemere ọnụ ụzọ ama ya agụ ha mba ma agbụ sị onye ọbụla ga-agbụ onye zotefuo nketa ibu nso onye ekwu ke zotefuo onye ekwu onye ọbụla n'ofe
0: chineke nna m
3: onye otele ndụ anyị n'olu gị
0: otela dede m ndị otu ịnụkwanụ
3: ana m nọ gị n'iku kịtị ka ahụ ezu ha ara m
0: gete
3: ọtụtụ ndị anọ ngwa ụlọ afa ndara etu
0: ana atọ n'ụlọ ịkpọ ke na-aba na-aba ịghọla
3: I'm not going to be a person.
0: I love you. Ajo foge ge go eme gi gi nyewe priche nko wa samono ko wa samono yana atoge ana ajoge se mbum kwa ndide botu ukuku brisi gi se ku me na heke tatawa mana abe kwa ochicha mri he buru ko wuge ese kwa ni na ata no nketa mana ina ramri arama cha ya ramao mgbe na enwonye lewege onye lewege gi meke na to ha funga jinefre Ogwono gena abedu. Nema mota kamse na sege yagazira ge diko na kuzelele kirato. Oga masikwa mo kanye banye kubwa noba nke nchikota koko maki wote kurage nchikota koko nke lekirato. No sikwike ba hukanye na gane hunde wo.

0: gọọmenti steeti Enugu amapụkwala ọkwa ọ na ga-enwekwa mkpachi nke ngagharị na kansụl DC bụkwa n'ebe ghọrọ mpaghara Enugu North dịka a ga-enwe ntuli aka mgbakwunye na ya bụ mpaghara n'ụbọchị Saturday. Ya bụ mmachi a ka sị na ọ bụ odeakwụkwọ gọọmenti ahụ bụ ọka nkuzi Chidiebere onye ya kwupụtara n'otu ozi mgbasa nke mere ọhanaeze taa dịka o kwuru na ntuziaka ahụ bụ iji hụ na ga-eme ka wọdụ niile ruru 102 bụkwanụ nke nọ na mpaghara ahụ nke e kwuru na mgagharị ga-abụ nke a ga-amachi maka iji hụ na ntuliaka ga-eme ebe ahụ ga-aga nnọọ n'ụzọ kwesịrị ekwesị ma bụrụ nke na agaghị akpaghasị. Onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu ukwu Gospel Akpabio ekelele onye minista na-ahụ maka isi obodo Abuja Nyesu Nwike maka ịkpọta ndị ọrụ okporo ụzọ nke ndị China akpọrọ China Civil Engineering Construction Corporation akpọrọ CCECC ka ha bụrụ ndị nke rụchapụrụla okporo ụzọ njikọta nke ime ime obodo dịgasị iche iche gbaa gburugburu nnukwu ọdụ ụgbọelu Nnamdi Azikiwe dị n'Abuja nke kwuru na ịdị ogologo nke okporo ụzọ ahụ ruru kilomita 7. Akpabio bụ onye kelere ekele mgbe ọ na-anọchite onye isi ala Bola Ahmed Tinubu na ya bụ mgbape nke okporo ụzọ ahụ bụkwanụ nke kwuru na ọ gbatịrị site n'ebe akpọrọ Bio Clinton Drive ruo ebe ndị mmadụ bi akpọrọ Tunga Mmadaki ma gụnyekwa otu akwa mmiri nke ịsa obodobo ya dị mma ụkwụ anọ. Onye isi oche ụlọ nzukọ omeiwu ukwu a kwuru na nhọrọ ahọrọ ụlọ ọrụ CCECC maka ya bụ atụmatụ ọrụ meziri ka ọ bụrụ na ndị mmadụ tụtụrụ obi n'ala mara na ụlọ ọrụ ahụ bụ ọkpọkọpị na ihe ha na-arụzukwanụ na-emekwa ka onye ọbụla mata na ha bụ ndị ọka nke kwuru na ọkwa ndị ahụ ka ya ma nke ọma maka na ya jiri ha rụọ ọkwa ọrụ nke dịkwa ugbu a na-edu ude mgbe ya bụrụ gọvanọ na steeti Akwa Ibom. Ọchịchị etiti sịkwa na ha na-akwado maọbụ na-atụli atụmatụ ọhụrụ nke ha chọrọ iji wee hụ na a ga-ekwe ka ndị ntaakụkọ na-eso ndị ọrụ soja na-emetụ ụfọdụ ihe nke a ga-ahọrọ pịa aka were soro ha soro gaa. Nke a bụ n'otu atụmatụ a na-eme iji hụ na a ga-akwalite nchịkọta ozi nke nchekwa iji mee ka ọhanaeze na-ahụtakwu nnọọ nke ọma ihe na-eme eme na otu esi ibu agha megide iyi ọha egwu nakwa ụfọdụ mgbalị nke ndị ọrụ nchekwa anyị na-eme na ngalaba dịgasị iche iche. Ọ bụ onye minista na-ahụ maka nchekwa General Christopher Musa kwupụtara na atụmatụ a ga-adị ire dịka e nwere ọgbakọ nke ogo ya gbagoro maka nchekwa bụkwanụ nke otu jikọrọ ndị ntaakụkọ haziri n'Abuja. Ụlọ nzukọ omeiwu nke nta nke mba Zimbabwe akwadokwala otu ụkpụrụ iwu nke kwuru na a ga-eji ya ugbu a were gbatịa ọnụnọ nke onye isi ala mba ahụ site n'afọ 5 ruzi afọ 7 bụkwanụ nke kwuru na ka ọ dị ugbu a ọ dị ka ọ ga-enyezi onye isi ala mba ahụ Emmerson ma ngwangwa ohere ịnọ n'oche ruo afọ 2023. A kwuru na ihe karịrị ndị omeiwu 100 bụcha ndị kwuru na obi dị ha mma maka ya bụ ụkpụrụ iwu ewepụtara ebe akọwapụtara ugbu a na ụkpụrụ iwu ahụ abụrụkwala nke ekwuru na onye isi ala ihu na ihu ebe onye ọbụla nke ga-abụ onye isi ala n'ọdịnihu na mba ahụ ga-abụzi nke ndị ụlọ nzukọ omeiwu ga-ahọrọ. Ma ngwangwa ka ekwuru na ọ dị afọ 83 were ọchịchị n'afọ 2017 mgbe ọ chụpụchara onye nke nọ n'ogologo oge na ya bụ oche n'ọchịchị mba ahụ bụ Robert Mugabe mgbe o jikwa n'ikikere nke ndị agha were mee nke ahụ ma gazie n'ihu si ya na-ahazi ntuliaka nke ịgharamịgha juru na ya ma bụrụkwa nke ya onwe ya nwetara mmeri n'afọ 2017 nakwa n'afọ 2023. Ụkpụrụ ahụ ka e kwuru na ọ nọ n'ụzọ ugbu a na-aga n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ha ebe a na-atụ anya na ọ ga-enwetarịrị nkwado tupu a na-ebirazi ugbu a bute ya na tebụl onye isi ala maka mbenye aka ikpeazụ. Ọ bụ na ya bụ nchịkọta akụkọ nke elekere 3 dịkwa ka ọ bụ amarachi akpa chịkọtara ha ma hazie ha ma na-ekele gị maka na ma m niile ebe ahụ na-ege ntị matakwa mata na anyị ka na-aga n'ihu na nnọkọ anyị mụ na gị n'ehihie nọ sekwa ike ebe ahụ ka anyị na-aga n'ihu onye ọma m ndewo.
1: Enwere gaga n'ogu na radio. Enwere anụ na agbegbe ya na tari na radio. Enwere agwọ tụrụ mbe ọtụrụ okpokoro na radio. Ọ bụ enyimba 94.3 FM. Tukwes.

enwere gaga n'ogwu na redio, enwere anụ a na-agba egbe ya na tari na redio, enwere agwọ tụrụ mgbe ọ tụrụ okpokoro na redio. Ọ bụ enyimba 94.3 FM Chukwuesi.

0: adịmma odede m chibu enyi anyanwụ enwere ike ngwa na ka m lee nke ị na-ekwu okwu ya mezi gị ya ịghọla Hello.
1: Ayoyo.
0: Owei.
1: Adiche.
0: Eh.
1: Ezi nne mmadụ.
0: Ana gwa kwa girl.
1: Honey, ho.
0: Wagam.
1: Azano kane. Kata lagiche.
0: Robata.
1: No, I want to get here. I want to precious.
0: I want to know when you chap precious. Ana manu kwa ni. Eh.
1: Aka kwa mba. Oyoyo.
0: Owe.
1: Mhm. Ihe ndo kuziri m n'izu a na Gina mmadụ nwere ike dị na mma o. Ya na-emere gị ihe ọma. Ị gaghị ama na ihe ọma ahụ na-emere gị ochicha ya n'obi.
0: Eziokwu.
1: Ya wụrụ ka o were ya mara your background.
0: Na-agwa m okwu, you're talking to me directly.
1: O were ya mara otu I siri biri.
0: You are talking to me.
1: So, immediately ọma o ji ihe ọma ahụ na-emere gị mara otu I siri biri. Ya bịazie mee ka ga-asị na onye ahụ mma ahụ na-emekwara gị ọgwụkwa na ịrịọrọ ya arịọ ọgwụ na ịrịọrọ ya
0: ka o ji baa gị ime
1: ka o were ya daisi saa gị ka efere ka o were ya saa gị ka efere so mgbe o mechara ihe niile ahụ ya bịazie gosi gị na after all na onwe dị onye wuo ya were ya kọwara ndị mmadụ
0: a na-agwa gị
1: ihe m kara
0: ewu
1: n'izu a oyo ya gaziere gị
0: ihe amara ihe mara wo ihe dị ya dị ọ na-eme eme
1: ya
0: gaziere gị nwaanyị mara mma ndewo otu a ihe nwaanyị ọma precious kwuru eziokwu ị ga-ahụ ndị chere ichere na ha bụ enyi gị tosi ahụ amakpute gị n'ime ihe a chọrọ ebebe iwe ka aha gị ma nke ọwụ ihe ọma ọsọ na-emere gị gị na-eche na gị na mmadụ so chere ka otu ihe mere gị na akụkọ ma ndị nke ọ ga-etinye oso na nnu banyere gị ọkọcha ya otu a gị na-ajụ onwe gị ihe ọkwa onye sịrị na gị na ya bụ enyi onye sịrị gị bụ akwa manya aka n'otu efere gị raa anya mmiri akwa okoroko dietis agba ya n'anya n'ihi gị ịma na ihe ndị ahụ wee iji mara otu ndụ gị dị na ndị nke ọ ga-awụnyekwu ya were oso na nnu ganyekwuo na nke ọ bịara amata maka na ọ ga-achọtụ ka e nwee igherighe nke eziokwu na ihe ọ na-ekwu tupu ya na-akụkọ ọghachi ịwụcha ụgha kpamkpam a ga-asị ọ ga-agbapụ ya afọ ka ọ bụrụ na ihe nwere mgbe ahụtụrụ na ya na onye a ka ndị ahụ ndị ọ ga-akọrọ ihe ọ na-akọrọ ya enwe ike na-eke ịhụrụ ụwa
2: alo ọkwa Theophilus zụtara ọkwa West.

0: nada, cozinha, eu vou ter para mim, menina.
1: Tchau. Ya, ndị otu olu otu ede amakwa mebe inugbu nwere ike nakwa na-ege oyi oyi nwa gị nwanyị olu otu mere deede ụwa ndụ ezinụlọ kwanụ ejikwa m n'aka na ha dịcha mma deede m voice of Kwalanda deede maka m na-etinyekwa gị n'ekpere dịka ihe ndabara na dabara anyị niile n'otu n'otu wasa onye be naanị ụwa nke ya ọ ma gị ebe mana sịkwa ka Chineke nọgidekwa o na-enyere m gị ngụgụ obi n'ihe mgbu ka Chineke nọgide na-enyere m gị ngụgụ obi n'ihe mgbu ndụ a ndụ a adịkata adịghị arọ kpa makwukwumukwu mana ya dịwa anyị ga-apụtacha wee kọkwa ihe ndị a n'akụkọ. Alo,
2: hello,
1: mommy B. Adekwa mu mama mama.
2: Ade ha de o ba da o. E ti fa nke. A ku ide ku. Ye de de ti se ba da. Okay, ndo da o. Ni na de o fa de de ke fu. A fa ku ke ti de ke fu ni ku ya ti de.
1: Chai.
2: A de ma de de ba de ke fu ni ku wa ti de. De mu fara ba da.
1: Ndewo mami bi ya gazira ge ndewo mami bi na akọwa si na ndo kuziri asi o ndị agwụchara ime ọ na-eme eme o ina ghọta ndị enyechara aka ndị akwa uwochara ka ha wụrụ mmadụ na ndụ ha mechazi o chefuo nyocha n'anya o mezie ka ha ama gị a na-eme eme na ndụ gị nwee gị ịnọ n'ụta gị na-akpọ n'ubu esi mmadụ nọkwa n'ụwa. Adịm n'akara WhatsApp m ahụrụ m ozi gị isi onyonyo ịlọtaghachila ekelekwala m Chineke na taa bụ Friday isi n'ụzọ ụka kụziri m na ọ dị mma ma ọ dị njọ ma ọ dị mma ugbu a ma ọ dị njọ ọ ga-emechakwa dị mma esi m ya dịwa oyoyo. Otu ahụ ka dị yo isi m na-enokwa ka nwaanyị si ya na ambasado Genevieve Chazalam sitere na Immaculate ya gazie. Alo,
3: oyoyo
1: owei
3: nwaanyị pazi dite nwa
1: a na-agwa gị o
3: tamtambe
1: a na-agwa n'oge
3: oyiri di ya
1: ewe
3: ọrụ n'ubi di ya
1: chayayayayaya
3: oye obi ugo
1: amam na obi ugo a chara.

0: elotu ugbu a ga amsi gị obi ugo. Ndị otu a na-agwa gị mmemme amatakwa dị nwaanyị mara mma.
1: Onye manya
0: gwa m
1: iweta iwe ga alaghachi.
0: Otu a, otu a.
1: O nwere akwa m zuru ure. O nwere nwatere na-akwara m were dịka nwa nwa. O nwere akwa akwara m, ọ kwataghị m akwa, na-ewe iwe hapụ ya. Ya ṅụzi onye ọzọ. So e wetere m akwa a this morning for the agia. Ya sị na m ga-azụ blouse. Mana nke ọzọ ahụ ya bụ ugbu a na-adara ikele. Ya ngwa dị ya. Dara enyi na ya sị ọkụ ya sa mgbaghara. Ya sa adịma akpa ahụ na ya sị mgbaghara. Ya o mee weta akpa ahụ. Ya sị nsị na m na-aga ịka plaza. Ya sị mba na nga agatara ịka plaza. Weta onye nke ọzọ ahụ asị m na nga agatara plaza. Onye nke a ugbu a dị mgba m jiri akwa ahụ kpachi akwa ya sị ma asị ma agala ịta
0: na a ga-emezi gị
1: akwa ahụ ụkọ ọnụ na a ga-ewepụta akwa
0: chai
1: onye obi
0: akwa
1: ahụ ahịa ndụ iwe si iwe gị ala
0: otu a
1: iwe si taa
0: owe ya obi ugo chai ya gaziela gị na ngwụcha izu a mara gị menu ya gaziela gị obi ugo emekwala mmetụta ihe mere m izu ụka gara aga. Ọkwa uwe na-aghọta uwe ahụ lọtara ezigbote obi ọjọọ malitere mmemme m na onye kwara ya na otu o siri kwa ya na ihe ndị nke m tụrụ ka akwara m ama na emegidere mmasị na uwe ebe gị n'iwe iwe ị na-aghọta ma hapụwa.
2: Alo
0: adịmụma dede ebujo
2: abụ ya.
0: Alo mgbe ị na-eme apọsụ nwa mmụọ nwa ọha mmụọ oke ndị ebe isi dị na-akpọ m dede ma adị mma dede ma olee otu n'ụnụ kwa n'ebe ahụ anyị apụtakwala dede m na ha ahụkwa mmiri ose ngwa ọpụtawa dịla n'isi ala ngwa
2: ma ose adịghị ime ka ọma na-afọ na ọ dị ka onye nga esigbu ụlọ ọdị mmiri aka ọma.
0: Ọ dị mma. Ọ bụ mmiri na-eme ya?
2: Ọ ga-ebu gụrụ ala ịfefu.
0: Nke ọma. Oko. Chai.
2: Ma ọ bụ na ọ dị mkpụrụ osisi ọbụla mmiri dị ka ube.
0: Dị ka ube. Anyị ahụ bụ ube o.
2: Ọ bịa.
0: Chai.
2: Ọ bụ ndụ nkuzi na m. Ndụ nkuzi na m la. Mana ma gara mmadụ ndị atọ. Agbachala efe ihe nzuzo niile.
0: Otu a dede m owe ya.
2: Ya gbatụkwa onye tọfụ ụfọdụ.
0: Maka onwe nke gị.
2: Ntụziela m la onye ọma taa nwere ike ịbụ onye iro ya echi.
0: Gbam! Ọ na-eme. Ejidela gị anya.
2: Ọ bịa gị onye iro mgbe ya egwere ha niile ọ ma banyere.
0: Otu a o.
2: Mimi na.
0: Gbam ihe kwuru uwe eziokwu owe ụtọ ọnụ ndede mmanwụ ya ka edabara adaba
2: ụrụ
0: onwe gị ọ bụghị ihe ọjọọ
2: n'obi ndewo
0: ya gaziere gị dede m ndewo ịnụ ya gaziere ị hụrụ ihe a dede nwa mmụọ kwuru ọ wụrụ ma ijikala ya ọ bụ onwe gị n'enyi asị m eme n'enyi enyi dị ezigbo mma o ama mma ị na-aghọta mana ị ga-akpachara anya gị maka na ihe hụrụ ihe da na onye ahụ kpọrọ onwe ya enyi gị afọ abụọ afọ atọ afọ afọ taa a ga-enwe buru ya n'obi mgbe ọ ga-emechazi ya awụ onye iro gị mgbe ahụzi ihe niile ahụ ọ ga na-ekwuru nke ọma otu ọ na-aghọrọ onye iro gị nke niile ọ ga-ekwuzewu nke ọ ga-eji hụ na ọ ga-etero gị apịtụ ịtụrụ nke ọma nke ọma. Alo?
3: Onye ọnyọ.
0: away.
1: From
0: onye keshansa.
1: Easy.
0: Hello, to numero.
1: Adema, I'm sabram Oguna, Wokanku.
0: Eh.
1: You did, man. Kay, you did, and getting
0: it. Ga.
1: Because the more you know me,
0: what's
1: your
0: money?
1: May God bless you upon that in Jesus' name.
0: Maggie did them, Ame, Ame did them, will be. Maggie did them. Yagazie, and there were.
1: Agazana
0: magazine. Otwa. De dem sina, de dem ebi, ebere ponesh. Asekwa ni ihe de dem wan mo kuru wezi oku na gi onye, Na akwatu yiregenga mote na akwatu yiregenga. Na ifode ihe. Omoro bachim na na agwa mmadu na, Enwere ihe ndi nke kwetsikwa na ebu ihe nzuzo nke gi onwe gi. Iwe jiri gi na ega akocha parararararara ya gbadha. Wetu mmadu ime. Hello. Lerem kelonye hiwe kwana n'ulo oru anya maka ma owu gani oyo akade ga ekwedo mu mama mmi na usoni kwana ga ma oyo oyo onye ga makwana na wanza de kam no tu kam si na tata sia na tata sia na tata sia enwedi ihe shiwere gara mmi odo kwa ganya me enwedi ihe ozo to na awu mno ma na ebe otu ki obi na ato mu adidi ihe ngiji gbonwere taya mana asikwa chineke a onye mekwara ka dede anyi a paul ikun me na anyi ohere aya noro anya na ekwu otu sedere anyi na amuti ihe eh ka chineke biko chekwara anyi ya o we ekpere anyi anya na ase amen ahuru muziki ona kara whatsapp mo isi yin yo mount yo yo abu mazo bu ni babu chestrem na kanu ngwa kede nugu na bo isi na tabu kwa friday chineke keleo na ekele abukwa nke nenye maka onyinye nke ndu na mgbe ihe ise mmao ehuru izu ka kuziri mu ọtụtụ ihe nke mbu o kwesere ka m nọ si ezigbo ike na ekpere nke ahụ bụ eziokwu ehuru ekpere inwere ike na elele ikekere ekpere nwere anya ọ dị ezigbo mkpa na ịga na ekpe ekpere o maka na imagi ihe ndị nke na aga na nzuzo na ekpesi ekpere ike o esikwa na nke abụọ ka ị ghara n'inwe onye ị ga-asị na ịtụkwasịrị obi kama na ilegide anya n'ihe ị na-eme na-ajụ Chineke maka amara ya ị na-aghọta nakwa mwụbata nke ọ ga na-awụbatara gị na-akwara gị ụzọ n'ihe ị na-eme n'ikpeazụ na ka ị bụrụkwa onye nke na-agaghị ekwe ka onwe na onwere onye gị na ya na-asọmpi anya ụfụ ọ dịghị mma onye na-ele ndụ nke ya akala nke m mma ka m chọọ nke ahụ ga-eduga gị n'ime ichewe ihe ndị nke ị na-ekwesịghị iche esi kama ka ilegide anya n'ihe ọbụla ị na-eme na-adọga na-eme oke nke gị esekwa biko ekpughepụkwala onwe gị n'ụzọ na-adịghị mma nyere ndị nọ gị gburugburu maka na ọgwụgwọ onye ọbụla ga-aghọtacha nnọọ otu o sidere gị na ndụ a ị na-aghọta ya bụ chekwatụ onwe gị o n'ebe ndị mmadụ na isi m nọ mama jisikwu ike ma bụrụ anyị na-aga ebe anyị ma ọ esekwa ma nwa ṅụrụ ngwụchi izu dịrị m na mma ya dịkwara gị odede m mazi ogbo nna ya gazie alo
2: oyoyo
0: owei dede bujo
2: Eh,
0: my mom. Eh, saka kwana me no lu dede bujo ta. O ne ni me.
2: I know the advocate to
0: order na. Oh, dede me ba na bu e kele de chi ne.
2: O gena ya bu. Ya wona ma ga no lu bita.
0: Eh, eh.
2: But chi de ke me na ma no lu.
0: Eh, ta dede bujo.
2: Ya na muta na jiga enye ndu ku che kwere m. Ni ya gbasara enyi. O me ne mi he ma chopta na.
3: mgbe ụfọdụ dị kwuo okwu ruo onye ahụ ifiri n'ọnwụ nnukwute enyi gị gị nwetu rizav
0: otu a yọwa yọwa
3: gị mere otu a ọ gadịrị gị ma ndị gị ọhịa ọzọkwa ahụ na cheta n'ụwa o nwere ihe erichara elu eze otu ọbụla isi otu ọbụla isi hụ ụwa gị tụkwasị Jehova obi ya ahụ ike na-agaghị ebe a ga-emecha mee ya ka anyị ghara inwe mgbakasị ahụ dịka otu a ndụ ruru n'ụdị ọrịa mgbere obiọma nabata ya na-elekwanụ Jehova anya ọ ga-emerịrị ihe o ji bụrụ chi ebe anyị nọ oyo Sikenna.
0: Oh, daddy.
3: Chineke gozire ngo.
0: Mma ge odede.
3: Oh,
0: ya gazira ge. Kele kwara mu ndi ole nu. Odikula na aga. Anala mu lu dede ebujo. Anaram na echese. Mono ta ge sike chanoke. Dede me ebujo agara ni kete ta. Okay, dakwale. Mona ye kuoko. Dede ya gazira ge no. Hello.
4: Hello, yo, yo.
0: Otowa.
4: Esinye madu le.
0: Otowa general.
4: Esinye madu ezuku ayi akele ram nya o.
0: Otowa, otowa.
4: Sana mba mbapo tara eh.
0: Eh.
4: Wa bo obia mbiara se se ru atiri otowa, otowa, otowa ye he kala to mabo he potabu.
0: Eh? Umwejima.
4: Kele wala mu kukua.
0: How? How?
4: Otuwa. Anuru
0: yanu, anuru yanu. Chai.
4: Oh, yo le.
0: Eh?
4: Eh, hala, hendo kuzini nam la wiki yambo, eh?
0: Eh.
4: Onye liwa la hento karakine ki. Ye, ye no towa.
0: Mba, anye lam, mamo, unwe mo, enye de lam, liwe enye giwa.
4: Abu ma kuzini nam, otowa. Oh, yo, yo. Otowa, se, eh, dianye gawe ba anye ma. Kile la lezu ki ala, mome ne bu, mome ne lika.
0: Lo odo wajishi kele kota hinu o eh
4: eh
0: eh o ya gazi nwanyi oma na agoro mu nwanyi nwa oto wa general hell ozin kamara ezigbo mma osi nwanyi nwa gbogbo bedo biarugbu a eh chineke nyere ya aka ya zola nori ugwu a nke imuputa mmadu muwa muwa muwa abuo na mgbe ihihe o ihi nye chineke kele ya nana chasi ekele onye mere ka nwatakịrị ugbu a ritu onwe ya na akwa ya onwe ya bụrụkwa ndị nke ahụ gbasiri ike ọwụchi nke na-enye nwa ya nana chasi akwa ekele anyị niile ndị mmadụ mmụta aka anyị ga-esi were chịkọtakwa ya na nnọkọ anyị o dịka anyị ji nnọọ ozi obi ụtọ a were na-apịachi ya ana m emekwa ka ị mata na n'eziokwu ịhụrụ na ndụ a ị ga-agbalị ka ịhụ na ị ga-enwe ụfọdụ ihe ndị nke ị ga na-elebara anya nke ọma nke ekwela ka anya gị na-anọ n'elu elu ekwela ka anya gị na-anọ n'elu elu emekwala nke ndị ebeke dị m ha na-akpọ bitram bitram ọ naghị adị mkpa na-enwe anya nke uche anya nke uche bụkwa ka iche gị ghara ị na-awasasị awasasị na-enwe ezigbo uche nke e ji amata ụdị mmadụ ọbụla na agwa ha ịhụla onye ọbụla otu ị ga-esi bie ndụ gị nke ọma na ihe a wee hụ ha na mmadụ gị na-akpanyere onye ahụ agwa ya ị na-aghọta ka ị gba n'ahụ obi mgbawa n'ikpeazụ ka ị gba n'ahụ hel emene m onye iberibe emene m onye egwule ihe a na-epetegharị m ọ gịnwa nyere ohere ya ya bụ gbalịa ka ị chọpụta onye ọbụla ụdị ya onye ọbụla gị na-akpere onye ọbụla gịnị o agwa ya ọ ga-enyere gị aka ịga ogologo njem nke ndụ a dịka m na-achọkwa ịpịachi ya mụ na gị ga-ahụ na ụbọchị Sọnde ekpere m ka bụkwa onye m hụrụ taa ka m hụ gị echi ka ụgbọgọrọ m ya kwara mmiri ara nwunye dị m asịkwa m gị nwee anya onye udo na ngwụcha izu a emefukwala emefe maka ahụ gị ndụ a dịkwa abụọ girigiri o gara gara ọ gadịghị eme ka ndụ gị ọ bụrụ na onwe otu o siri pụọ ya laghachi ọ bụrụ na ị gala ebe a na-edowe ndị larala mmụọ ị ga-ahụ ma ịma mma o ma ihe niile onye ahụ kere ịhụ na ọ gaala ya bụ ka ọ bụla na-emenụ na-echetakwa o na ndụ a adịghị gịnị o abụọ hie asaa n'anya nọ n'ụgbọala kpachapụ anya ndị na-akwa okeke kpachapụ n'anya o maka ụna ejile nwayọ na-etinye ndị mmadụ na-ezigbote anya mmiri nnakwa ọnọdụ ọdụrụkọ a na-atụkwa gị atụkwa kpachapụ n'anya agwa gị si gị jiri nwayọ jiri nwayọ legide anya gị otu ebe ọ nweghị ịhụ ihe nọ n'azụ ụka mmadụ na-aga n'okpuru ụzọ gị hapụ ihe n'anya na-ele anya onweghị ihe ahụ agaghị abara gị uru lekwe ọ ga-eduga gị n'anya ihe ọdachi Kachinike no nyina nyina ni aka bomo yoyo na ekpo mo di chimu na ga na atama segi o kachi bo no matakwa mata ona de ka de dem bright chimezi ekuru ndo na kuziranya ihe

Yo. Ya bana le di tr. Student le bua ma ara ka ka iso mo strateng touchline mo strateng touchline. Yeah. Makasana makasana makasana makasana makasana makasana bare 018.